0: 92.7 FM ka gaya the Oro City 93.7 FM booking on. We got 6-10 minutes at 8 o'clock. And it's Hawang Mo ang beat dance was brought to you by Big Shot Hot Dog Bigati Salasa Swag sa Bulusa. Sweetheart, eto na last hour na the program. Ako limlim pa rin ang baligid. Ay, ay, ay, ay, ay. Uso sipon ha? Uso ang sipon, uso ang ubo. Oh, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan, oh, mag-ingat tayo palagi. Inom tayo maraming tubig, ha? Oh, kasi pabago-bago yung panahon. So, Ginoo, talaga naman, oh. Oh, oh. Oh, siyempre ba, sa lahat ng mga bagong gising dyan, oh, umaga na, brand new day na. Talking about brand new day. Oh, ito na, yung brand new set of winners, oh, para po sa lahat ng mga gustong manalo. Oh, nung ating tickets para po sa black screening ng Spider-Man! Brand new day! Aha, mamimigay kami mamaya. Abangan nyo lamang yan. Ay, mga sweethearts natin. Ako, ang daming ganap sa oras na ito. Siyempre pa, sinabi ko na yung isa. Tapos may isa pa. Brand new winner din sa ating The Price is Rice Overload na mananalo ng bugas at saka ng groceries. Excited ako. Baka ikaw na yung sweetheart, ha? Dapat sinasabihin mo rin sa silingan mo na, uy, mare, pare, gusto nyo ng libreng bugas at groceries? Minaw na mo. Mag-Heart FM sila, ha? Magandang umaga, Ma'am Christine, maraming salamat po. All the way from Marabag, Bukidnon. Hey, good morning, Jason Steele. Paborito ni GM, ang hawak mo ang beat na giplay ninyo. Ay, talaga ba? Mga Tagano ito, CDO, ano to? CDO Papel Republic. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha? Yung mga suki daw nila ng mga customers. Ying sa GBA, Burberry's Avid, J.E.G. o Jeng, Gucciella, Diamond Hand, Kimam Ermelita, Quarteros, magandang umaga, Laparan, Flower Shop, magandang umaga, Glamota, at saka Marbeast School and Office Supply Training. Mga taga-Balingasag daw yun. Magandang umaga po sa inyo. O yung taxi na ikinig sa atin, Raptor Taxi. Si Vincent October ito. Maraming salamat po, ha. Raptor Taxi Analuf. Yan, thank you sa pagpamina. Siyempre, bukas na bukas pa rin ang ating text line just in case lang you get your shoutouts in you. Forward those to me. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. We got 8-10 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Sweetheart! Uy! Padayon lang ha sa magpamina. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, Jagger, what just say 33?
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa Tibuok City o sa oras na ito.
4: RTA.
5: RTA.
4: Heart FM.
2: Road traffic. Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
4: RTA.
2: Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Teka, nawala. Ah, naputol. Parang mahina yung signal eh. Ah, balikan natin. Ah, para sa lahat ng mga lalabas ng bahay, yung mga tipong bibiyahe, yung mga tipong, tawag dito, papasok. Kung saan man nalakad ninyo, basta lalabas kayo ng bahay, tapos nadaan kayo sa mga kalsada. Eto, mas magandang alamin muna natin para at least nakakaiwas kayo kung saan lugar, saan ma traffic, saan maluwag, at kung saan ba dapat mas nadaanan mo. Nawala yung signal kanina. Baka napapunta sila sa isang lugar na dead spot. Okay, ito na, nasalitin natin, nagbabalik ha. Nasalitin natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Good morning, Joseph!
6: Hello, Jason Snell, mayang buntag. Galing po tayo ng Kugman. May build-up na po dyan sa banda po ng intersection ng Galaxy, papunta po ng Coastal Road at papunta po ng Galaxy. Diretso tayo kasi may pasahero, papunta po ng Lapasan. Sa Lapasan, Jason, dyan sa may banda po ng traffic light, makahinto ka saglit. Pero umuusad naman hanggang papunta, diretso-diretso papunta ng Limkit Kay Drive. May kaluwagan pa naman hanggang nakarating po tayo dito sa may banda po ng Kugon. Sa Kugon, Jason, marami na po mga sasakyan sa lansangan, kaya makahinto ka saglit. Umuusad naman hanggang nakarating tayo papunta po ng 8th Street, Nazareth. May kaluwagan pa naman po dito sa ngayon, Jason.
1: Alright, may pasayero ka ba sa oras na ito?
6: Meron, marami po pasayero ngayon.
1: Sige, ingata na pagmamaneho at ingata na mga pasayero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
6: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group to Sweet Boy Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
4: RTA.
5: RTA.
4: Heart FM.
2: Road Traffic Alamin.
1: Eto na, mamimigay na ako ng libreng ticket para

0: 92.7 Thunder FM again, the Order City, 93.7 Thunder FM, Bukit Noon. Hey, that's a Houdini, Dua Lipa for you. That song was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos at 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ito na, lucky caller number 6 natin, nasa linya natin. Para po sa ating pamimigay ng libreng ticket para po sa black screening ng Spider-Man Brand New Day. Hello, good morning!
1: Hello, good morning! This is Steel.
0: Ano pangalan mo?
1: Si George Abisya, Tagaramunal Village, Kamamanan.
0: Ay, George! Mahimpuntag niha! Mahaw na ka, George!
1: Mahaw na, umana, busog na kayo.
0: Busog na. Sige. George, bigyan kita tickets ha. Sabihin mo lang sa akin, kailan gaganapin ang black screening ng Hard FM sa pelikula o ng pelikulang Spider-Man Brand New Day?
1: Arong August 2, 2026, 7 p.m. SM CDO Downtown Cinema 3 and 4.
0: Yon! Congratulations! Sino yung kamukha kong artista dyan?
1: Ano?
0: Sino yung kamukha kong artista?
1: Kasi Gerald Anderson.
0: Wala si Gerald Anderson dyan eh. Wala eh. Si Tom Holland dyan eh. Tom Holland. Sige. Congratulations ha. One more question. Ano ba ang radio ng heart mo?
1: Ang radio ng heart ko, 92.7 Heart FM.
0: Congratulations. Magdala ka lamang ng iyong ID para mag-claim ang iyong ticket. Hoy, the price is rise overload na. Mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Ay, taga pala, yung nanalo ng ticket sa atin ngayon, hintayin nyo yung go signal namin, ha? O, yung nanalo ng ticket ng Hard FM, tawag dito, black screening ng pelikulang Spider-Man. Hintayin nyo yung go signal namin kung pwede nyo nang maklaim ang inyong mga tickets. Okay? Hintayin nyo yung aming announcement na pwede nyo nang i-claim ang inyong mga tickets. Eto na, pag-draw na tayo ng bugas at groceries, Ruleta Select! Ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Makasandig! Mga taga Makasandig, Paminaw. Aha. Buno tayo. Ang kanyang address, Tibasak, Makasandig. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Tibasak, Makasandig, Boglas Ochige, congratulations! Oy, nakadaog kang bugas, hotdog, Boglas. At saka itong first winner natin kanina, si Jessamay Bonilla ng Bayabas Zone 5. Congratulations po! Ang ating The Price is Rise Overload, inihatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more before 9 o'clock. And for a break! Ibang with more, siyempre, huling mga minuto ng ating programa, ha? Manatili nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
2: Hard 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Gusto ba ninyo og hashtag Hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro siri 93.7 FM. Bukid on the spirit karma for you, pag-ibigay kanibalismo. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga, may nagbe-birthday ngayon dyan sa may ano, sa may Hall of Justice. Ayun, sa may Hall of Justice branch 3 sa ano to, sa clerk of court ng branch 3 na si Ma'am Stella Leses Vasalo. Happy birthday today, Ate Stella Vasalo. Yan, sana mabusog mo sila. Kali po kay Ate Arlene yan, ha? Happy, happy birthday to you. Magbabalam na ako. Maraming salamat. Natabayaran niyo po si George. Susunod na para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga love songs. At, huwag niyo akong kalimutang i-follow, ha? I-follow niyo ako sa aking page, Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat. Enjoy the rest of your Friday, mga sweethearts. Maratiling nang ikinig, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang ambag ng Pax-Silica Project ng Estados Unidos sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, naniniwala si Pangulong Marcos na magbibigay ang nasabing proyekto ng mas matatag na economic security at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kasabay ng pagbisita ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang, ikinatuwa rin ng Pangulo ang mabilis na pag-usad ng proyekto sa New Clark City, Tarlac. Inaasahang 1,600 hectares ng technology hub na bahagi ng Luzon Economic Corridor ay nakatuon sa paggawa ng microchips na lilika ng hanggang 1,000,000 trabaho. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

Punta kayo sa Facebook page ng Heart FM. And you can comment also doon sa ating question of the heart that goes, dapat nga ba ang lalaki ang mag-first move? Ay, pag, you know, intimate moments. No, kasi, alam nyo, sa tradisyon, lalaki naman talaga dapat. Diba? Oo, kasi given that sila ang, they have the masculine energy. Diba? Ang mga babae kasi, sinusuyo yan. Hindi sinasabayan, sinusuyo. Wag nyong sabayan. Ang mga babae, pagalit yan, sinasabi ko sa inyo. 3132 ito, sige. Magbasa tayo. Danilo Simborio, magandang, ay si Sir Danny. Oh, magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig. Hi to Sir Jerry Flores. Papunta sila ng Lagindingan Airport. Nakarating na siguro to sila ngayon. Sana po yung narinig yun pa to. Oh, maraming salamat ha. Ito naman si 8603 sa ating text line. Nag-greet lang ko sa akong mga kauban na si JR, si Hazel. Papunta sila ngayon ng asaan na Mino sa Heart FM. Hi to Sir Warney Bars. Thank you sa inyong pakikinig. O sige, dapat nga bang lalaki ang mag ano, first move sa intimacy ha? Yan ang ating pag-uusapan sa ating question of the heart. At abangan mamaya dahil may mga mananalo. Meron at merong mananalo ng ating block screening ticket giveaway. Gusto mo ba? Oh, abangan ang aking cue ha? Para manalo ka ng ating ticket giveaway. Ato, sa mga nag-aabang 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, Facebook page po natin. Paki-follow, like, and share. Mag-comment po. Oo, sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Yan, ay inyong abangan kasama si George dito sa Music from the Heart. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpetong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

10:31. Moving on to Tahana Now by El Mano. And the next song is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, two times sa nutrisyon. Yan, 2 times na inom. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na. At tumawag na kasi I need my lucky color number 3. Ito po ay ang pamimigay na ng Heart FM ng block screening tickets para sa nalalapit na Spider-Man block screening. Gusto mo? Tumawag na 0917-1579-927. Magantay ako.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:36 Tahanan by El Mano. What a beautiful song. And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na. At kanina, hala. Grabe no? Talaga si Heart FM, siksik, liglig, umaapaw dahil namimigay na tayo ngayon ng libreng ticket para sa ating block screening ng Spider-Man, A Brand New Day. 2 ticket naman ito dahil Heart FM. O sige, kausapin natin ang ating lucky caller on the line. Hello, maayong buntag.
1: Maayong buntag, George.
0: Hi, hi. Sino ito? Anong pangalan mo? Taga saan?
1: Hasmin
0: Sejeo, kamuman an. I see Hasmin, tama?
1: Yes po.
0: Ay, magandang umaga, Miss Hasmin.
1: Good morning.
0: Good morning, para sa 2 ticket. Oy, eto ha, sa ano to ha, sa Spider-Man to. Diba parang kakatapos na namuana.
1: Yeah.
0: Oh. Ano, kailan at saan gaganapin ang ating vlog screening? Ito ngang sa pelikulang Spider-Man, A Brand New Day.
1: Okay, August 2, 2026, Tepic Cinema 3 and 4 SM, downtown 7 PM.
0: At dahil dyan, may 2 ticket ka na.
1: Yay!
0: Congratulations! And to seal
1: Thank
0: it off,
1: you.
0: Hasmin, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations, mga sweethearts.
1: Thank you.
0: Ganun lang po kasimple ha. Abangan ng cue ng DJ. I'll be back. More of your favorite love hits coming your way. Siyempre, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Grabe yung mga papremyo sa Heart, ah. Ganun po kami dahil mahal namin kayo. 10:48 at the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. And yeah, I didn't know I was looking for love until I found you. Actually, this is my go-to KTV song. Ay, ang sarap lang, no, isipin na may kapartner ka, lalo na ngayong Kinky Friday. O para, di ba, kasi question of the heart natin, malalaman natin, sino ba dapat? Oo, ang manguwit una, mag-first move, lalaki ba o babae? Acceptable na ba na babae yung nag-first move ngayon? Which I guess my answer is yes. Parang natatanggap na ng society that the women can also do things men can do. Di ba? Oh, lalo na sa intimacy, ano? Oh, but yeah, there's some na talagang naghihintayan. Alam mo yung naghihintayan? Depende yun. Sabi nga nila, depende sa kung sino ang unang nakaka-feel ng Sige, pasa mo na ako. Ang mga mensahe sa ating messenger. Hi to Sir Efren Wayan. Happy Friday sa inyo, Wayan family. Thank you sa inyong laging pakikinig. Bracamonte Rovelin. Hi, good morning, George. Dapat man June mag-una o first move ang lalaki. Kailangan kayo sa pananaw sa uban nga ang babae ang mag-first move. Kaya mauna ba yan ay nasanay sa atong mga katigulangan. Salamat sa pa-shoutout, George, Ate Janet, na naka-duty sa Lavanderos Laundry. Magandang morning. Namiss ko si Ate Janet, ha? Maming buntag. Mami Marilyn Gonzalez, papunta na kami ng airport, my sweetie G. Kaya mularaga na ang Ate Jade mo and fam papuntang Japan. Ingat po kayo. Thank you, Ate Jade. Nice meeting you. And Gonzalez fam, Mami, namiss kita, ha? Salamat sa pag... Salamat sa pagkikinig. Oo nga, oo. Si Sir Danilo. Good morning, Sir Danilo. George, pareho. Dapat both, George. Sabi ni Lady M. Dapat ba? O siguro nga, no? O, maraming mga mensahe din sa ating messenger. Let me just have a very quick check on it. May, shoutout sa Tanan Taga Zone 12, Baloy, Ate George. Pa-play. O sige, I'll try to play your requested song. Thank you. Elizabeth Uba Factura, wow, hindi ako, eh manya kasi ako. Gusto ako ang maagoy, ikaw di ang mauna, ha, Beth. Miriam Acera, ay dapat lang gid ang boy sa mag-first move. O di ba? Sabi pa ni ate, diha mates ilang kamatinod anon. Dapat sila ang mag-una para ang girl matunaw ang heart. Ay, grabe. Ate Irene, Toms, depende sa moves, but mostly, kay lalaki usually, ang mag-first move, Jod. Diba? Para ma-feel ni mo ang kanyang, sabi nga ni, ano, matinudano ng kanyang intention sa'yo. Kung musugot, edi go. Kung hindi, huwag pilitin, na. That's the rule. It is now 10:49. Let's go. Let's do the blessing time dito sa ating The Price is Right Overload. Ayan na yung aking ruleta. Let's go ahead and spin. Ready na siya? Oh. Thank you. Maraming salamat. Eto na. Oy. Ay, kapag kayo natawag, ha, you know what to do. O, fifth floor FICO admin building, katabi ng West City Central School. Magdala ng ID, huwag kalilimutan yan. At sa ating pag-ikot ngayong umaga, our third winner for today will be coming from, uy, dun sa ating driver. Oo, driver category. Ayan na yung ating Dropbox. Maraming salamat. Mula sa driver category, ay taxi driver pala ito. Oh, congratulations mula sa Alfeca Taxi. Oh, ikaw yun. Congratulations, Vincent John Alvarado. Vincent John Alvarado mula sa Alfeca Taxi, congratulations. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. Kaya naman, ha? Magdala, ha? Magdala ng ano, ID. At 14 days lang yung ating claiming period. On the Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I'll be back with all of your favorite love songs as my final set. Ngayong umaga, keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Two more minutes bago po mag alas 11. Ang saya. Ang saya. Grabe, no? Oh, kaya padayon mo sa pagpamino, mga sweethearts, para manalo ng ticket para sa FICO Block Screening at Heart FM Block Screening ng Spider-Man A Brand New Day. Oh, magkita-kita tayo dyan, ha? Sa Heart FM Block Screening that will be this coming August 2, 2026. So, Sunday yan. Oh, diba? Sabi naman na ito, sign ko lang ha, bago ako magpahalam. 3363, dati ang lalaki talaga kasi nakabatay sa pamahiin. Pero ngayon, hindi na kasi kaya na ng babae kung anuman ang kaya ng mga lalaki. Kung atat man ang lalaki ngayon, mas atat na atat ang mga babae ngayon. Sinabi mo yan. Hi, June Ross. Dyan sa may JL Flower Shop sa may Bulwa. Hi sa mga sweethearts natin sa Mars Laundry 6896. Dyan sa may Ilaya Carmen. Kay Richard Kang Ann. Sa kanila mga baby girls na si Crizel May o si Krisha May. Maraming pong salamat. 9368. George, depende sa mood. But usually, boy sa mag-first move. Shout out kay Frankie Dugo. Hi, Frankie. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you, thank you. And it's gonna be Harvey Stone now taking over para sa kanyang heartbeat sa alas 11 hanggang alauna. Ang saya, puno ng ano, tuwa at pagmamahal ang aking puso. At may pamimigay din pala si Harvey. Just wanna let you know. Kaya padayon sa pagpaminaw. Spread love and advice and be kind and always and in always. And you know that I will be back later sa Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. Basta magkinuhitay, basta kay malipay. Well, depende. Sabi nga, ako, naniniwala ako ngayon. So, siguro, if you would have this topic, let's say, I don't know, 20, 15 years ago, many would say na lalaki. Pero now, diba, iba na ang panahon ngayon. So, yeah, depende. Friday ngayon, ha? Baka may plano kayong mamaya. Kinuhitay na ba? Ayan na. This has been George. Maraming salamat, ha, again. At manatiling nakatutok, syempre, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Bye, take care.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:28 ang oras natin, sweethearts. Good morning, happy Friday everyone. Welcome na naman sa ating programang Heartbeats. At saka, excited na ba ang lahat? Kasi it's gonna be a weekend. Di lang yan, excited din kasi ang daming tickets pamimigay natin ha para sa ating block screening. Anyway, dalawa pong block screening natin. Maya-maya lang, abangan nyo kasi mamimigay tayo ng libreng tickets. And ito po yung block screening po ng FICO. So one ticket sa ating maswerteng winner. Kaya abangan ha. Wait for my cue. Once magbigay na ako ng cue, tawag ka agad. Right? Anyway, oras natin 29 minutes after 11 o'clock na po. And time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka, speaking of healthy ha, happy Munggos Day kay Joseph Ranara. Ang munggos-munggos at kay next week pa ato ang blessing ha. So dapat diskarte lang tayo kung sa ito'y masudaan na ito. At saka happy Munggos Day kay John Ross. Ito, isa to sa mga paborito niyang ulam tuwing Biyernes, di ba? Ay din kay Sir Efren Wayan, Mami Elaine Gales, mayong-mayong pagpaminaw sa inyo. Ito yung mga regular natin na mga mga sweethearts ha. Nako, maraming salamat talaga. Anyway, yung mga sweethearts din natin ngayon na ano bang ginagawa nila? Oh, busy-busy ha. Yung iba naman mas busy-busy sa pagpang-apply og trabaho. Nako, sweethearts, good luck sa imo ha. Tanang swerte ha, na kanimo karong adlawa para at least madawat ka sa imong first job, right? Yung iba naman yung mga kaka-resign lang at naganap ng ibang trabaho. Sige lang, ampo lang yung taani ha, nga makakita ito og trabaho ha. Pangayua lang, di ba? Anyway, happy listening din po sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig sa atin. Diyan po sa may Bulua. O, baga-baga sa Diyas sa Bulua ha. Happy listening sa ating paboritong karinderya dyan, ang 3C's Eatery. Open ba ngayon si Ate Cha at saka si Kuya Lito? Shoutout po sa inyo ha. Maraming salamat din sa pakikinig araw-araw, alright? 11:31 na pong oras natin. Magbabalik ako right after this short break. Tumutok lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Co-

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Matagumpay na isinagawa ng City Local Environment and Natural Resources Office sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Rapid Biodiversity Assessment sa mga barangay ng Kauswagan, Bonbon, Bayabas, Carmen, Tagpangi at Bayanga sa Cagayan de Oro City. Layunin ng assessment na matukoy ang presensya ng iba't ibang uri ng flora at fauna at makalikom ng baseline biodiversity data na magsisilbing batayan sa pagpapalakas ng City Biodiversity Index o CBI at sa pagbuo ng Urban Biodiversity Management Plan ng lungsod. Ayon sa Clenro, mahalaga ang technical guidance at suporta ng DNR upang matiyak ang maayos na biodiversity monitoring at maisulong ang science-based environmental planning at biodiversity conservation. Umaasa rin ang tanggapan ng mga nakalap na datos ay magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mas epektibong mga programa para sa pangangalaga ng biodiversity at sa pagsusulong ng napapanatiling pamamahala ng urban ecosystem sa Cagayan de Oro City. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, 12:16. Soundcheck brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening kay Mommy Rosa Olandres Macha at saka pabati niya ang Olandres family, Timbal family, Macha family, Alcolea family at saka yung Balomadres family. Maraming maraming salamat po ha sa ating mga sweethearts na solid na solid. Diyan po sa may kamamanan, shoutout sa inyo. At saka happy happy listening din sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Maayong pagpaniod to sa mga nagkaundya karon sa may Tisha Eatery. May isa dia ay nakatulo na ka-rice. Secret. Hi din kay Mr. Ryder. Eto na naman si Mr. Ryder. Mag-ingat ka, Mr. Ryder, ha? Oh. Ikaw na ba yung icing sa ibabaw ng cupcake ko? Parang ganun, diba? So Mr. Right pala yun. Happy, happy listening din sa ating mga taxi drivers ngayon. Yung mga drivers natin nagpapahinga. Oh, basta lunchtime. Hi din sa Mars Laundry Shop. Atong silingan dia. Hi kay Richard o kay Anne. And of course, sa kailang anak na si Crystal May and also si Krisha May. Happy, happy listening po sa inyo. Abangan nyo! Another ticket para po sa Heart FM's block screening po ng Spider-Man. Abangan nyo, maya-maya lang po. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 48 minutes after 12 o'clock. Camila Cabello and Shawn Mendes. Senorita. Senorito. Diba? Nagagagalit yung nanay natin at saka yung tatay natin. Hoy, tabang din eh. Saka diyan, senorito, senorita. Hoy, shoutout sa ating mga sweethearts ngayon ha na kumakain pa na kanilang lunch. Happy happiness din sa inyo. And also, hi din kay Mommy Marilyn. Sarap-sarap ng linuto ni Mommy. Ginataang nangka with pork ribs. Nako, sana all. Grabe kalamian. Ay, Mia, oy. Oh, kahit daw may arthritis. Shoutout to you, Mommy. And also, hi din kay Arlene Patriana. At pabate ng happy, happy birthday kay Ate Stella Liesis Vasalio. Happy, happy birthday to you. Maraming maraming salamat din ha sa pakikinig. And also, hi din. Hi daw sa kanyang self. Hello, self. Happy listening sa imo. And also kay Jun Rosa ng JL Flower Shop. Nakikinig siya sa atin ngayon habang nag-enjoy sa kanyang paniud to. Brother Jun Rosa, happy, happy listening sa imo ha. Eto na ang ating pamimigay ng bigas sa ating The Price is Rice Overload. Eto na, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may barangay Lapasan. Buno tayo dito. Winner natin galing dyan sa may San Juan Barangay Lapasan. Eto po, congratulations kay Lovely Luz Torres. Lovely Luz Torres ng San Juan Lapasan. Congratulations to you. Ikaw po ay nanalo ng bigas at grocery items. Pakikuha lang po ng inyong papremyo dito sa aming istasyon. Of course, huwag kalimutan magdala po ng inyong ID. Congratulations muli. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 12:50, magbabalik pa ako. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan, the ordinary 3.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, we've got 3 minutes after 1 o'clock. And that's it. Maraming maraming salamat po ha sa pagdalo po sa ating programa. Babalik ako later, 3 o'clock, Heart Afternoon Drive. In the meantime, ready na si George sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mayong hapon mga sweethearts, and it's a beautiful Friday, and we're gonna make it much more wonderful. Sa ating mga love songs that I'll be playing all throughout our program, Dear Heart, hanggang alas tres po ng hapon. Kamusta? Yung mga nakasiesta na, nakahigda-higda na, nagre-relax na, nanotpik na, oh. Umanagkaon. At sa lahat din ng mga establishments at mga employees na nagre-relax din kahit na busy sa work pero naka-background si Heart FM. Well, I'll soothe your afternoon dahil eto na yung mga love songs na. At eto na rin, I'm waiting for your shoutouts and requests. Sa mga gustong magpabati and for your request, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page sa lahat ng mga naka-online. Sige, i-message mo ako, i-chat mo ako sa ating messenger, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 1:17 on the clock. We got one of our favorites, Hapo Hiking Society with When I Met You. Samahan ako ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Facebook page natin ha. Paki-follow, like, and share, please. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 134. More love songs coming your way. Siyempre, dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 147. Sa malamig na Biyernes, let my warm hugs go straight to your hearts through my love songs. George Pueto, you're stuck with me till 3. Dito po sa ating programang Dear Heart. And the pop star Princess with How Could You Say You Love Me. Actually, this is one of her first songs to be released, no? Simula nung nanalo siya sa isang search. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Thank you, Mami Gemma Popos. Hug ko sa imo. Maraming salamat, ha. Oh, grabe naman. Pinabusog mo naman ng Heart FM crew. Dagang salamat, Mami. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa may Upper Carmen, o sa may Zone 10. Dagang salamat, ha. Kiniingon sa Mami. Ang daming nakikinig dun, George. Dagang salamat. Hi to Ate Gigi Hazel, kay Tuna Ming. Mayong hapon di, ha. O sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa may Bara Makabanan. Tunay Kalugar Vlog, may hapon, shout out. Ayan, abangan nyo mamaya kasi mamimigay tayo ng ticket, ha? Ala, excited na, oh. Si Sir George para ito. Oh, we will be announcing kung kailan available po yung tickets for release. As of now, yung FICO tickets, yung mga FICO winners natin, oh, you can drop by dito sa station and claim your tickets. Hi ka, Ma'am Rose. Rose Bihiga at kay May Ann Fuentes. Dagang salamat sa inyong pakikinig. O, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa atin namang Facebook page, ha? Oo, pwede kayo maka-message doon while waiting for the queue. O, di ba? Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Break muna si George, o. Ginawa gamay. And I'll be playing you more. But yeah, you better stay tuned. Dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Big

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Whitney Houston, one of the best singers the world has ever had. Saving All My Love for You. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Uy, umiinit na ng ating Biyernes. Kaya naman, umiinit din ako sa pagiging generous. Generous. Sa pagiging generous. Kasi nga, mamimigay tayo ng Bowie Block Screening ticket natin. Ha? This is Heart FM. Oo, Heart FM Block Screening for Spider-Man's Brand New Day. Nga, tingnan natin, meron akong naghanap ako ng caller kanina eh. We have someone on the line now. Let's hear him or her out. Hello, maayong hapon. Hello? Hello po. Parang hindi ako naririnig. Bigyan kitang 5 seconds. Hello, maayong hapon. Hello? Parang putol-putol lang linya. Hello?
1: Hello, hello. Hello.
0: Ay, ang tagal sumagot. Wala na forfeit na yung joke lang. Hello po, maayong hapon. Ano pong pangalan mo at taga saan ka? Hello? Hello? Sige. Bigyan kitang 5 seconds, ha. Kung hindi ka pumakasagot, let's proceed to another caller. Would that be fair? Hello?
2: Hello?
0: Hello po. Ayan.
2: Baka na.
0: Hello?
2: Hello, hello.
0: Ano po nangyayari? Maayong hapon. Oh, taga, sino po ito? Taga saan?
2: Taga, this is John Rex Ibanez, ma'am, at taga Agusan, Cagayan de Oro City po.
0: Agusan? Oh, kasi kanina, chine-check namin, parang hindi mo kami naririnig. Okay na ba tayo ngayon? Just wanna make sure. Naririnig mo ko?
2: Opo, opo, ma'am. Medyo nilay ko.
0: Ah, may ginagawa ka po ngayon? Hello?
2: Hello?
0: Oh, may ginagawa ka ba ngayon?
2: Ah, wala naman po, ma'am.
0: Oh, kanina kasi hindi ka makasagot. Anyways, si John ng Agusan, tama?
2: Yes po, ma'am.
0: Sige, John, para manalo ka ng ticket, focus ka muna sa akin, ha? Dito ka lang, makinig ka sa akin. Oo. Kailan, no? Kailan at saan gaganapin ang ating Spider-Man block screening?
2: Sa August 2, 2026, 7 PM sa SM Downtown CDO Cinema 3 and 4.
0: Ang galing naman. Ayan, very good ganun. Kapag nakafocus ka sa isang bagay, nakakasagot ka agad, di ba? Congratulations sa'yo. John, ano ang radyo ng heart mo?
2: Heart FM 92.7 ang radyo ng heart ko, ma'am.
0: Congrats,

0: Bioderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hit sa bawat higo. Dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 248. And indeed, it is true. Love is the answer. England Jan and John Ford Coley for you. Maying hapon mga sweethearts. Nako. Ala, dumidilim na naman ang paligid. Mag-ingat po kayo ha sa mga may lakad ngayon. Payong na. Ayaw kalimti. Uy, nako. Sipunon ka, ubuhon ka, ani mabasa kag ulan. Hey, George, will be with you till 3 o'clock. Ilang minuto na lang, ano? Oh, nalalabi sa ating programa ngayong Biyernes. Hi to 2745. Malandungon nga kahaponon sa tanan. I feel nga pwede mag-emote-emote sa song o banan sa panahon. Oo nga, ano? Medyo landong. Hi, Tisha Eatery. Hi sa'yo, Mr. Ryder. Hi, Rai. May nga upon sa inyong tanandiya, ha? Hi to 7234. Shout out. Greet ko kay Wilcita Zalzos. Happy, happy birthday from Ron Valdez, Chris Liedo, Bernard Bato-Bato, Ruel Takalinar, and Mark Abbas. The number one station in the nation. Ah, grabe naman kayo. Dagang-dagang salamat, ha? Because, I think Madonna and Child Medical Center is celebrating their 50th anniversary. Tama? Happy anniversary po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At dahil nakikinig kayo, ito na, biyaya ang sasa inyo sa The Price is Rise Overload. Ayan na, sino kaya magiging winner natin ngayong hapon? Let's go ahead and spin ruleta. Sa mga may entries dyan, get ready. Baka pangalan mo na ang matatawag ko, ha? Ayan na, eto na. At yung ating ruleta ay napatigil sa Barangay, Barangay Bayabas. Barangay Bayabas, yung Dropbox. Ay, dagang salamat, Kending Boys. Ito, ang aking napunot mula sa ating Barangay Bayabas Dropbox. Mula... Ay, kasi si Harvey yung... Siya po yung Kending Boy ko ngayon. Ito, mula sa Zone 1, Barangay Bayabas. Uy, congratulations sa'yo. Mary Jean Lirasan. Mary Jean Lirasan mula sa Zone 1, Barangay Bayabas. Congratulations! Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Pag nag-claim dito, magdala ng ID, ha? Pero ayaw sa karon kasi parang uulan. O, try natin bukas, ha? O, 8 a.m. to 5 p.m. yung ating claiming period. And that's gonna be working hours, weekdays. Weekends naman pwede. O, basta Saturday kasi dito pa kami. O, dito tayo located sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, along Valmenta Boulevard. O, may signage naman, makikita ninyo Heart FM, ha? Dito lang po tayo papasok. At 14 days na ang ating claiming period. O, sa mga winners. At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Playing you my last set of songs. Stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpulong ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 10 o CIDGRFU-10 at Bureau of Internal Revenue BIR Regional Office upang higit pang palakasin ang kanilang koordinasyon sa pagpapatupad ng batas laban sa mga paglabag na may kaugnayan sa buwis. Pinangunahan ni CIDGRFU-10 Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Jerome J. Ragonton kasama si Police Major Gerson Sullivan ng Cagayan de Oro City Field Unit ang pagbisita kay BIR Regional Director Attorney Helen Abillanosa sa Cagayan de Oro City. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ng dalawang ahensya ang pagpapahusay ng koordinasyon, pagpapalakas ng palitan ng impormasyon at pagpapatuloy ng magkasanib na operasyon upang mas mapabuti ang pagpapatupad ng batas at serbisyo sa publiko. Ayon sa CIDG, ipinakikita ng inisyatibong ito ang kanilang sama-samang hangarin na maprotektahan ang kita ng pamahalaan, mapananggot ang mga lumalabag sa batas sa buwis at higit pang mapatatag ang ugnayan ng mga ahensya sa Region 10. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 12 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:33 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon, mas maganda ka pa sa hapon. Welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. Thank God it's Biyernes. Of course. Happy Friday everyone. Ako, excited na ba ang lahat? Kasi magwi-weekend na. Ang dami nating mga plano over the weekend. Sana matuloy, di ba? Pero yung iba is rain or shine, dapat matuloy. Merong date na yung weekend. Ako, sana matuloy yan ha. Oh. At saka yung may mga appointment ngayong weekend, oh, para sa pangkabuhayan, para sa kinabukasan. Ay, good luck po sa inyo ha. Anyway, mag-enjoy tayo sa ating Friday afternoon. Kahit na maulan sa labas, patuloy pa rin yung buhay natin ha. Let's continue to be happy this afternoon. And of course, ako nang bahala sa mga music para magaan yung mood natin, di ba? Meron kayong mga pabati dyan, no? Magulat lang ko ha. 0917-1579-927. Pabatiin natin ang happy listening. Umpisahan natin sa ating mga sweetheart dyan sa may Zone 10, Upper Carmen. Of course, si Mami Gemma Popos. Nako, maraming salamat. Oh, nakabalik na talaga si Mami dito kanina ha. It's been a while. At saka maraming salamat din po sa inyong mga pasalubong ha. Grabe. Ang dami. Bali, 5 kakarton. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon na kakagising lang. Yung iba naman is inaantok pa. Nako! Malapit na magpalpitate. 2 tasa ng kape na yung naubos ko ha. Pero at least, in fairness, nawala yung antok ko. Kasi andyan kayo, di ba? Happy listening po sa lahat ng ating mga kaibigan ngayon. Diyan po sa may, still from Upper Carmen ha. Happy listening kay Janix Blue. Zone 10, Purok 6B. So parang kapitbahay lang yata to ni Mami Gemma. At yung mga sweethearts natin sa may NHA, yung Shell. O dyan po sa may highway ha, Shell Station natin. Naglanog kanuna yung Heart FM. Maraming salamat po sa inyo din ha, mga sweethearts. Kiss ko be! O mayong hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon na of course wala talaga silang choice. Nagpapalaba na sa kanilang paboritong mga laundry shop dito ha. Kasi dilima na mauga.

0: ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where

0: 3:47 ang oras natin, sweethearts. Kayo'y nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And that was Sabrina Carpenter with Taste. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Oy, happy, happy, ha? Birthday. Birthday boy natin ngayong araw na to, ha? Si Wilcito Salsos. And it's coming from your friends, si Ron Valdez, Chris Liedo, Ruel Tagalinar, kay Bernard Batubato, and also kay Mark Abbas. Mga kaibigan mo dyan sa may Madonna and Child Medical Center. Nako, for sure, busog na busog tong mga nagpag-greet sa iyo. Happy, happy birthday once again to Wilcito Salsos. May you have many more birthdays to come, sir. Good health, ha? Oh, God bless you. At saka magayong hapon din po. At happy, happy birthday kay Ate Grace. Ay, milestone na birthday din niya ngayon, ha? Oh, tansya ko, nasa 18 or ano ba, 21st birthday? O di kaya 30th birthday? O sabihan mo ako, Ate Grace, ha? Pang ilang milestone mo na ito, ha? But anyway, oh, milestone. Oh, cousin yan ni Harvey Stone. World Cousin Day nga ngayon, ha, di ba? Baka pinsan ko yan, Ate Grace, ha. But anyway, happy, happy birthday to you, Ate Grace Ehipto. Sa mga kasamahan mo dyan sa may Gold Crest, nako, magpapakain siguro to si Ate Grace, ha. Papapansit. Happy, happy birthday once again. Yung mga birthday celebrants din natin ngayong araw na to, happy, happy birthday po sa inyo, ha. And also, hi na din sa ating mga sweethearts. Ngayon sa may Market City, Agora. Diyan din sa may Melodia Pharmacy. Happy, happy listening sa inyong lahat. At yung mga sweethearts din natin, nakikinig sa atin diyan sa may Barangay Lapasan. Yuhu! Ay, dami mga sweethearts natin diyan, ha. Especially dito sa may Bacongan Street. Sila lahat diyan, naka-Heart FM. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, ha. Anyway, oras natin, alas 3:50. Abangan nyo mamaya yung lucky caller number 2 natin, ha, para po sa ating pamimigay ng tickets. Heart FM's block screening. Spider-Man po, ha? Malapit na malapit na. Mamaya, antabayanan. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, 29 minutes after 4 o'clock. That was Cup of Joe Multo. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon, sweethearts! Magandang hapon din kay paring Jason. Jason, ano ba yon?
1: Wala
0: lang. Wala. Ano yung account natin dyan?
1: Jason Space Heart FM.
0: Alright. Pag-i-follow na lang po. At saka, of course, si paring tutor ha. O, check natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad ngayon. Makakasama natin ang ating mga Pogging Heart Pasada Group.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon, HPG, Joseph Ranaro of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
3: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. Magandang hapon, Jason Stel.
0: May hapon.
3: Kanina, galing po tayong Limpid Kite Drive. May build-up na po dyan. Papunta po ng St. Recto hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge. Ganon pa rin, mahaba-haba na pong pila dyan sa may Marcos Bridge sa ngayon. Harvey Stone, both sides. Hanggang nakadating tayo ng RN Pilais. Anak ko, mabigat na po ang daloy ng traffic dyan. Hanggang kung galing kang Patag Harvey Stone, papunta po ng Villarreal. Sana umiwas na kayo dyan kasi taas-taas na po ang traffic dyan. Bumper to bumper na. Kasi may ano dyan, may isang private school na nag-uuwian na yung mga estudyante natin dyan. Kaya umiwas dyan sa may banda po ng galing Patag, papunta po ng Villarreal.
0: Alright. Anyway, maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Ako si HPT Joseph Poy Curatranana ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:42 po ng hapon ng oras natin. That was the Huntricks with Take Down. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening sa atong mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Tagulungan, tsaka sa may Villanueva, Misamis Oriental. Shoutout din sa may Claveria at tsaka dyan po sa may Balingasag, ha. Maraming maraming salamat po. At hanggang ngayon, nakikinig pa rin kayo sa Heart FM. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upol. Hi din sa may El Salvador. Shoutout po sa inyo. At tsaka, congratulate natin na yung mga winners ng ating pamimigay po ng tickets sa ating block screening. Dalawa po yun, ha. Oh, tsaka pakidala lang po ng inyong ID, ha. Punta lang dito sa aming himpilan. Fifth floor, FICO Admin Building dito sa may Vimenta, ha. Tapad lang sa West City Central School. At syempre, batiin natin muli ang ating mga birthday boy. Happy, happy birthday kay Wolcito Zalzos at tsaka kay Ate Grace. Oh, milestone ni Ate Grace ngayon, ha. Diba? Sabi ko, parang nasa 18, 21 or nasa 30 lang yung age ni Ate Grace. Anyway, Ate Grace, ha, sana maging masaya ka sa birthday mo, ha. Oh, mubawi, Rami. Pohon. At saka, happy, happy birthday din sa ating mga sweethearts ngayon na nag-celebrate, ha. Yung iba naman is na andyan sa may, ano ba yung pasyalan dyan sa may Upper Nazareth. Oh, yung high range. Oh, happy, happy listening po sa inyong lahat, ha. At syempre naman, speaking of high range, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Eden Solis. Of course, araw-araw sila nakikinig ang ating mga staff dyan, ha. Kumusta naman mo? Oh, na-miss namin kayo, ha. Mag-message kayo. Basta bukas. Samahan nyo ako bukas, ha. Kasi we'll be doing the 90s show, ang ating The 90s Heart. Oh, alas 9 po yan hanggang alas 12. You'll be hearing all your favorite music from the 90s. Alright? Oras natin, sweethearts. 45 minutes after 4 o'clock. Eto na. Sabi ng busina ng pag-asa, ha? Ang ating The Price is Rise Overload. Eto na, ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng ating maswerteng winner. And this will be our last winner of the day, ha? Sino kaya? Oy, dito tayo tumapat. Uminto sa may Barangay Gusa. Lugar na to. Alright, bunot na tayo dito. Winner from Barangay Gusa. Eto, congratulations kay Bibet Luzana. Bibet Luzana ng Barangay Gusa. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming istasyon, ha. Huwag kalimutang magdala po ng ID. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako with the music from Kyle Rafael. Kaya tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Virtual.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman niyoy? Unsa o naman niyoy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rice. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

92.7 Hot FM Cagayan, the oro 93.7 Hot FM Buginoy. Oras natin, sweethearts, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. And sabi nga sa kanta, hanggang dito na lang ako ha. Of course, I'll be saying bye-bye now. And magkita-kits tayo bukas. Sama-sama pa tayo ha. 3 oras yung pagsasama natin bukas. Of course, mag-party-party ta with the music, with the tunes from the 90s. Alas 9 hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Of course, kasama nyo sa inyong general cleaning, sa inyong paglalaban, sa inyong pag-gardening, sa inyong paggagansilyo, at saka sa pagwashing ng mga sasakyan ha. Party-party tayo bukas, mga auntie at mga uncle. Anyway, leaving you with a song from Alamid. Of course, sama-sama tayo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. God bless you all. Bye-bye. Happy weekend.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Heart 92.7.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:04. Heart FM News Update.
1: Kinakaharap ng Cagayan de Oro Seafoods Wholesalers Association ang kakulangan sa pasilidad at supply ng tubig sa Bulua Fish Landing, kasabay ang patuloy na paglaki ng lungsod at pagtaas ng demand sa mga produktong lamang dagat. Ayon kay Association President Irene Floro, hindi umano ito reklamo laban sa lokal na pamahalaan, kundi bunga ng limitadong kapasidad ng pasilidad na itinayo pa noong 2003 at hindi na sapat para sa kasalukuyang pangangailangan. Bukod sa pagsisikip ng lugar, isa rin sa mga pangunahing suliranin ang mababang presyo ng tubig na nakaapekto sa kalinisan at maayos na operasyon ng fish landing. Dahil dito, nananawagan si Floro sa pamahalang lungsod na magpatupad ng mga hakbang upang mapalawak at mapaunlad ang pasilidad, gayon din ang supply ng tubig upang mapanatili ang maayos na sanitasyon at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng sektor ng pangisdaan. Ito po si Tony Ginsales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart FM time. It is now 6:32.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time Check brought to you by Sineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
2: Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol Cheese Dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nasir Idza, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung orsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Kaawa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tunog tiyara.
10: Tingin ko pa lang, para bang
9: local and proud.

0: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload. The price is rice. Overload.
4: Overload. Tama.
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:45.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linguan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Tinamo mo yung mga tao sa yung magbebe. Ay, anak ka babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa po ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kay ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang banner mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Heart FM time. It is now 9:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:31.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 4:30. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
7: This is

0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. Okay, on heavy get 13 minutes after 7 o'clock. Isang magandang umaga. Nang Sabado po sa inyo lahat. Kumusta po kayo lahat? Siyempre ba, brand new day today. Uy, pang-anim na araw sa linggong ito. And happens to be the 25th day of the month. Di pang-araw na lamang, buwan na ng Agosto. Ayay ka! Palapit na naman ang Pasko. Ilang araw na lamang, isang buwan na lamang, magbe-bear na. Pero maghihigalain muna tayo, ha? Huwag muna tayo masyadong excited. Siyempre ba, Jason Steele ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. Ano pa nga ba? Love a day today! Mukhang magandang sikat ang araw, ha? Ay, mukhang nakipagbati na. Nakipag-reconcile na ang haring araw sa ating lahat. Mukhang nakangiti na siya ngayon, ha? Ay, friendly ito. Para pong sa lahat na mga maglalaba. May mga planong maglaba. Oo. At naglalaba na. Oo, sa oras na ito. Kailangan, ha? Kailangan naghahan niyo yung pagilos. Di natin alam kasi yung sitwasyon ng ating mga kalangitan. Di ba? Alam niyo naman, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit yung sinasabi, alam niyo naman yung panahon natin ngayon. Parang ugali ng babae yan. Pabago-bago yan. Oo, ngayon, okay, mamaya-maya, hindi na. Ay, ginoo ko. O tala, text mo na ako kung gising ka na. Text mo ako, tapos naminaw na ka. 0961-8924-927. Alam mo, meron akong dalawang good news sa'yo. Ha, para po sa araw na ito. Alam mo kung bakit? Ay, nako! Meron pa rin tayong bugas at saka groceries. Hindi po nagpapahinga yan. Tapos, eto pa. Oras, oras! May mananalo ng ticket. Para po sa black screening ng Hard FM sa pelikulang Spider-Man Brand New Day. Bawat oras, ha? Mula po ngayong oras na ito hanggang mamaya. Hanggat may DJ. Oh, kita nyo naman, ha? Isang matindi pa sabog, ginagalit nyo kami, ha? Padali, bawat oras yan, mula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Dali na! Tumuto ka na, wala nang dahilan pa para magpatumpig-tumpig ngayong umaga. Abangan mo na, ha? Mamaya, bibigay na ako na agad ng signal para tumawag ka. Pero maya, relax lang, ha? E-text mo muna ako, sabi mo sa akin naka Hard FM ka na, okay? We get 14 minutes after 7 o'clock commercial break. Muna tayo saglit, magbabalik tayo with more. Maayong buntag, Cagayan de Oro. Maayong buntag, Bukidnon. Manatili na ka tutok, ha? Nakikinig. At ang sumaybay dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.

0: 32.7 FM kagayan de oras siri 33.7 FM pagkinoon. That's celos, celos. Ba't ayaw mag-connect ng ating text line dito ngayon? Ha? Oh, ayan o. Oh. Ayaw. Anyway, sige, magandang kumaga muna. Clark K. Pera mo ko ng phone. Magandang kumaga muna. Pera mo ko ng text line yung phone. Magandang kumaga. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Isang good morning na good morning muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin all the way from Camamanan area. Thank you so much mga taga-Buntong Piyot. Magandang kumaga sa inyo. Ayaw mag-connect dito eh. Anyway, sa mga nag-text, eto babasahin ko na. Mamaya pa po kayo tumawag. Mamaya pa po yung pa-contest. Ano, naka-hard FM na ako. Ganihara, ikaw lang na ay dugay tingog niya. Wala tayong magagawa. Alas 7 po talaga ako pag Sabado eh. No. Hoy, maraming salamat kasi nauna ka pa sa akin, ha? Oh, good morning na good morning. Ito, good morning, Jason Steele, JL Flower Shop. Checking in. Magandang umaga sa inyo. Jude Ross, good morning. Maraming salamat, ha? Share din ang mga hugot dyan. This is Jason Heart FM page, ha? Share nyo naman yung mga hugot doon para dumami tayo lalo. Magandang umaga. Ang Galis Family ng Barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Another one just came in. Magandang umaga kina Airfriend Hawaiian. All the way from Upol. Magandang umaga. Thank you so much for listening. Habi na ako, wala ka na ako. Alas 7 talaga ako pag Sabado. Kaya naman, isa lang makagising ng mga alas 6. May experience man lang. Diba na pag weekdays? Magandang umaga sa lahat po ng mga texters natin. Saglit, mamimigay ako. Oh, parang napaka-generous natin sa araw na ito. Ano? Mamimigay ako ng librang ticket para po sa Heart FM's Blank Screening na pelikulang Spider-Man Brand New Day. Siyempre pa, starring Tom Holland, ha? Tama, no? Si Tom Holland ba ang bida ngayon? Oh, si Tom Holland. Ayan, oh. So, alam nyo na, ang kamukha kong artista. Pag titanong ko kayo kung sino ang kamukha kong artista ni Jason Steele, Tom Holland, ha? Hindi si Spider-Man. Kasi nakamaskara yun. Madali na, magbibigyan na ako. I'm giving you now the signal. Tumawag na kayo sa akin. Now na! Dali, 0961-8924-927. Be my lucky caller number 7. Okay, lucky caller number 7 will do. Okay, naman, press those numbers right now. At ako na bahala sa inyong libreng ticket. Ha? Unang salbo! Kaka-check-in lang, pero may pa-premyo na kaagad. Alright, 7:30 in the clock. Ang oras na natin sa atin ng Big Shot Hot Dog, meaty na, cheesy pa. Kapag-sobreak break tayo siglet, magbabalik natin, we still got more hits. Ang sasa inyo, tapos, mag-contest na tayo. Abangan natin lahat dyan, sweethearts. Padayon sa pagpaminaw, dito lang, sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukid On, and ganito, de ganito, ganito, ganito. 44 minutes after 7 o'clock, that's SB19 for you. Hey, shout out muna sa Olandesa family. Okay na, Rosa, good morning, good morning, good morning, good morning. Maraming salamat po sa inyo ba yung ginagawa. Sabay ko niyang pa-shout out, ha? Sabi niya gusto sana niya manalo ng tickets din. Oy, shout out family Olandres, Timbal, Macha, Alcolea, Balubadres families. Magandang magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha. May good news ako sa inyo. I-follow niyo lang yung page ko, Jason Space Hard FM. May bibigyan ako sa inyong ticket. Ha? I-follow, like, and share. You know, isi-message niyo ako doon. Ha? Dali, dali. Malay niyo. Oh. Yung mga gustong magkaroon din ng ticket dyan. Oh, speaking of ticket, ng black screening, ng pelikulang Spider-Man Brand New Day. Nasa linya na natin, vlogging caller number 7. Hi! Hello! Good morning! Magandang umaga!
1: Good morning, Sir Jason Steele.
0: Hi! Don't call me sir! Hindi ako teacher! Taga-ano pangalan mo?
1: Ako po si Roba May Baha from Bugo.
0: Si Roba May Baha ng Bugo. Okay, candidate number 1, here's your question. Ito na, kailan gaganapin ang black screening ng pelikulang Spider-Man Brand New Day?
1: Sa August 2, 2026, 7 PM po.
0: Saan gaganapin?
1: Sa SM Downtown CBO, Cinema 3 and 4.
0: Yon, sino ang kamukha kong artista sa Spider-Man the Movie?
1: Oh, siyempre po si Spider-Man.
0: Si Spider-Man, sabi ko, kala ko si Tom Holland. Takamaskara yun eh, si Spider-Man. Anyway, congratulations ha, nanalo ka na ng tickets. Okay, hintayin mo lang yung announcement namin kung kailan mo makukuha ang ticket, ha? Okay?
1: Sige po.
0: Sige, maraming salamat. One more question. Ano bang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 93.7 ang radyo ng heart ko.
0: Maraming salamat. Congratulations. Oy, teka muna. May nanalo ng mga bugas dito, ha? Ito yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas. Mga taga-barangay Bayabas. Eh, Paminaw, Paminaw, Paminaw. Nanalo ng bugas itong si Jessamay Bonilla. Jessamay Bonilla ng Bayabas Zone 5. Congratulations. Ganun din si Boglas Ochige. Si ano yan? Boglas Ochige ng barangay Makasanding Tibasa. Congratulations. At Vincent John Alvarado, yung driver ng Alpeca Taxi. O, Vincent John Alvarado, driver ng Alpeca Taxi. Congratulations, ha? Nakadaog kang bugas at groceries. Ganon din si Lovely Luz Torres ng San Juan Lapasan. Ulitin natin, Lovely Luz Torres ng San Juan Lapasan. Congratulations. At bugas o groceries sad ang para sa imuha kay Mary Jean Lerazan ng Bayabas Zone 1. That's Mary Jean ng Bayabas Zone 1. Ganon din, congratulations kay Rebet Luzana ng Gusak. Congratulations sa kadaugsid ka ng bugas at saka ng groceries. Iba pa mga pangalan, ha? Re-announce mamaya. Abangan natin lahat yan. Hey, we got 7:48 on the clock. Commercial break tayo si Glenn. Magbabalik tayo with more. Still with me. Ako po si Spider-Man. Ako po si Jason Steele. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: This is Heart 92.7.